Kandege, kandege, kanaluka, kanaluka angani. Na sisi tunaluka, tunaluka na Yesu. Juu, kandege. Yesu ni bebe leo.